0: ngalanin sa mga dukoy dahil segment ngayon kawan.
1: Segment sa aningan ng rami pikir, ngajit info, ngajit abar, pait salam, duo bihibur, ngajit lagu-lagu di ang bukili hanakai.
2: Sa bukor peringarom, next mandua turut ngarom. Ingat dapat ng ngajit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B

0: Ja. Lagi bayu adep maan na. Mapuno ng ruot na. Nyejek kayo naan na mong saet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Nga na kayo merati. Kayo paan kayo naan niya.
1: Kanyan ni. Kadabi na ji amu damu. Pari, dyan niya daru-daru da jawi kayo naan. Ira, adep mudip lenge. Mudip siyasi. Bin, ihang sungko niyong pahadep. Puan?
0: Gati mo tubang, tubak mati jay. Lagi bayu hadap maan na. Maruut na, majidak na kenaan hadap. Bekan na de nak nyuci kajak na. Masu api-api ka na manag mati na.
1: Asi, di nga na nyuci kayo naan na mudamu. Iya, aku si dia kayo naan sa et mati pun. Pulia mo tak manang aku nyuci kayo naan na mudamu. Pari, di nga nga eh kayo naan na hadap.
0: Anyap ko manangam. Manang subi ako mati na. Puli puno ngiruun pingat niramaan seet mamu pari raya nyapu ngumo pramin ka gulatia nebadamu ngan puri dari mangih mutika
1: mudamu aku de sedia kenaan aku de cikait semua ke dramin ti semua aku de ngurusna puli amu tak menang kuri mangeh ya panai panai nyanda amu subi ti kayu dengan atia kan amu gantu beken pagu memudip derangita de sing kepak ramang subi ti beket nempu anak pihamin sia
0: pakuang ramin selaru berasi subi pun aga na manege numop ka, sinapu ka, siyad na mo.
1: Kayo adip na siyad, hindi ada salah. Adip mo dip tito na tana. Mana, subi kay murit daramin adip. Masopi, bon na ira jalan lagi. Ira abon siya na nirot, durungan sa men. Amu dami.